and from other parts of the world. Katulad nung mga napakinggan natin kanina mula sa Pilipinas, ang bandang Nomer at ang kanilang kantang Akong Panangga. So Nomer is a band na galing sa South, no? Cebu. And kasama natin dyan sila Nomer Limatog, JL sa kanyang guitar, Ken sa bass at John sa drums. Yan. So they create sonic experience with catchy hooks, no? And napakinggan natin sa kanilang kantang Akong Pinangga. Sumunod dun ay ang Talat Luna at ang kanilang kantang Presa mula sa Manila. Nabuo lang sila recently, no? Pero ang ganda na nung kanta. So the band is composed of Ramon on vocals, Daryl on bass, Ryu on lead, Ben on rhythm, and Guile on keyboard, saka si Zoe sa drums. Yan. So kaka-release lang nila nung kantang yon at abangan nyo pa ang kanilang madaming mga kanta. Yan. So nandito pa rin kayo sa Tunog Lokal Radio AU, isa sa mga programa ng Radio 4EB Filipinos dito sa Brisbane. Ang Radio 4EB ay meron kaming mga madaming programa, no? Pag Monday, 6 to 7 p.m. ang Magandang Gabi Brisbane at sa FM, 98.1 FM. Pag Tuesday naman, ay kasama rin sa Monday pala, ang 9 p.m. ang Jeepney. Pag Tuesday naman, Filipino Life, 9 p.m. 9 to 10 p.m. Brisbane time. At ang Wednesday ay Filipino Mabuhay, na mayroong madaming programa, no? Meron tayong Filipino Laa, meron tayong Filipino Culture, Arts, and of course this Tunog Local Radio, where we emphasize and highlight Filipino independent artists. At sa Thursday naman ay Pinay Chika tayo, where they talk about empowering women in the Philippine and Australian settings and globally. Yan. At kung gusto niyo pa, sabi ko nga, no, kung gusto niyo yung suportahan at para mapakinggan niyo pa ng tuloy-tuloy ang Radio 4EB at Filipino Group, suportahan niyo kami sa www.4eb.org.au at meron kaming mga subscription and membership as well. Ayan, maraming salamat ulit sa mga tagapakinig at iiwan ko kayo ng isang awitin mula sa Adlaw na kantang Tutubi. They are from Cabanatuan City. Kasama natin si Danny, Ja, Jomari, Jake, Brent, and Mark Vincent dito sa Tunog Lokal Radio AU. Maraming salamat and good night, everyone.